0: Pele msamo, nige longo mziba wete mbela, ngege makoko. Yoyo nipo, haya ngege gulungwe, haya ngege angifume ngami. Mase mwana ngati kufaliwe, fulani matota. Ifuna ngize ngele msamo, nige longo mziba wete mbela, ngege makoko. Iyala ngame, fulani, fulani, fulani, yoyo.
1: One Africa Radio TV.